Ngala umadina zikwebezile mudedele badibanzi Yajelela kuhala magala Mbongo bongo kuhale nga mga we Kimi koko delu ya balabal Tui tiki tuku shai kwaru kwaru Stem fire Tufai Koka Vigilajita